o ma unkom sa ma emfa unko ewiye no esuafo no ye ye etrai a ambam no wo mu nya nso anu no ne o mu ye ni se afi wo mu dane umani ekọ yesu nchen ekọ nyane no ana pembe so binyane yesu you see zofo e kwa meno mefa so binyane yesu bible si esuafo no tie mu frɛ no ema wo mu ka se yewura yesu magi nkwa yagifo enti yewi wonti hwe wo hu hwe emfa ho ana babu si bra yesu pija ne mu no yesu ekasa de kira so kene se aso kene ye din ema ne jaye anape nyame obekasa ama wei ema menya hotoso wo sofu furiata jumidi omudi ewo na wo twum si wade bekasa orofu me de meton safrose se oben alaji tabura ho brofat opposite pepe asafuno ho minim ni awfom but wade bekasa ama se onyame edifo onyame enkoa na papa bishop enso tasto oh I know the lord will speak babus wo mu pray minim ni awo pray o but ade ba ko me pese o ti asese sa ni awo fom no it will never kill you nyame bekasa e ma wa frem odofu ni enti a eni kwan se wo ma wa ba mbu e wa abrabom e wo ni e to mu no se ebia wonfa entu onyame nim nyagidi wonyame mu se empendodo a nyame akasa edi akyere wono enye mre nanso nyame enjao na bibi se ento obebi sese enti na yesu no onim na onim isan se onimade nyina nemum na opese embribi edu na se hum etu yare eba otabi tu asem weisi na weisi a na nyame enkasabu a nyame pese unya jidi na hutoso ewo ne mu anape ne pese okti ase ne se nya jidi ne hutoso ewo nyame mu na jini di se se ne ti bia no obebem ewo ne brim amen usufre no a obeti o yisi esuafo no kosi bra wo mu sufre yesu yesu anfi wo mu now another esuade a mama me hu wa ha a me pese yesu ade wo mu na yitie fo susu ade wo mu ene se empem bebre ubewre fi bi mu no na embra bi de fi ho Mamene se meda enyane me. Papa se meda enyane me. Eti ukopeni panokura obekono wada.

kasa ni wade be kasa ma wo won se ne sua fo ne ye no mu kunyani yesu ti se bia tibia no afa mu na se yesu mtie wo a e bia na wada otumi nyane no na irwade be kasa se irwade kasa asochi bia bo wa babo mu etedi.

ampa onyankopon owo ho nra esan se me ba asase su na nyame wo ho enna ne dan so obewo koso awo ho anopai wo ho na ochina obewo ho na nimu na chi ni nchai obi ni ho awo tese no anopai sa wotimi ni a enwumu ibo edi na e kasa chire wa adwene ebra wotimi ni anopai ewo bro no no so o basi mu okwa adwuma wotimi ni o train mu otimi ni o chi bicycle otimi ni oti moto so okwa adwuma wotimi ni bebia wugina bi enwumu ibo edi na kasa chire wa adwene onyame wo ho enura ene he na nimu na chi o obi ni ho a otese no anope yehowa oye kronkron okronkron ni no ono na ye wone nan ase odunfo no ono na ye wone nan ase ni a owo ho enura ene na sa anope wo ma de patchi wa ene na be ka che ready tinili dia wase wode na koma ne ne krabe ji ni nyankopon aye efise enura na owo ho ene owo ho obeto no enye menyina betwam bat ye nyankopon eni penyina bekko nanso ye nyankopon ahini enyina bekko nanso ye nyankopon tumi nyina bekko ye nyankopon otim hoda onyame ne nasem

0: nyina firi ho because ade ni kan ipadwa na home no ntumi men obiem na bra mi dwale na drum amene koda wo se na ju wo da ho no se nkrofo bi yire no a wo mu di na chi enya sem ketua no so demiri kasa na fo akodun wuram ne wura no du mu no na akwese wura na dane haba ya kata ne so eti nkrofo na be gina ne ho etwa ne ho ahia gusa se a no wo he no afa he enso no gina mu fifi we ho eti ade chi ya mamne se sofo mame ebra eba ne sa enkrofo ni humi na mi hu sa fe enkrofo ni humi omo mu dwane ko ye no afa mi ti mani no ewo efa ne se wura na mi hye mu ne mu no ewo dai ne na me hu se han bi di machi afa mi tumi nan ne han di machi mi tumi nan ne han di machi o se firi ho ko no so fo ma me so dai ne chi wie ye no mi bi bi e ko ye o se first na me nkokwan so nkofa ne ma but en ne nkrofo chai ne mama mi kobi eti nkrofo ne tai wo so no sometimes sunsun mu no yabo pa se nkrofo ni wachi ense wo ne ma yabo pa se mpo bi nje wo kran firi wusam yabo pa se mpo bi nye wa wale firi wusam yabo pa so bi nye wa wo firi wusam
1: eti ye na ma ye ko ba wakoso am wadi ye no yabo pa a sign ni obi se o make sure se sa de no asen
0: sa pepepe sa pepepe
1: enti ko ba bi ko je mo a enye bone
0: enye bone eye protection wo bon wo ban because mi jina hen se mi ntwe dade enkotwa obi but ma bo me ho ba na wo be try so ni mi be di asia na wo be kumi a ade ko di na ne be sori atia o eno no mi meku we ya wo bo ne ana eyi wotu wotu ahaban ne meka no wate ase eti sometimes no moma ye nya se nyankopon woni bambo nyame wo bambo nyame wo shira nyame wo tumi ewiase tumi nyina wasafo urade obi ni wo ani tumi ni nyankopon tumi be ye peda but you make an what you say. It's one or two me yen idea no. And you brand it how me we are singing. I won't name near the bay yenting or bogu we are
1: saying. Dodua a casa casa no. A nim womunim and answer ye womoto a busia bimoa. Yad the emphaby being yer home. Yad the young quabusa. Yad the a nuntinama south one a brana.
0: A yanami honey said. One set it no. And chere beer. A soft one be dishas ye. O boy, I'm fan say I won't to a solid bimoa. On free sa soli ni mko baby yada. Eti de bi anche chere ne kwasu ne nuwa nuwoti. Eti e na ajine se so free sa soli ni mko tiyo bi fufu anche chere. Ana uche ne se we ya de papa faka unwa. O ni mse se ni pakron uon free nyame.
1: Aye se oba watina bema baku unwa cha de biya. Bema ni fi se ona ni tedu ye mu edin.
0: Wati ya se.
1: Na ofa bema ne chi dakura na bibi si mu ofa chere. Mwa okonu unu se se akwe we di. Ah. Mwa unu se se bibi waho.
0: Sa ne tiye. Wan wenti ya
1: bravo. Ara so bwame ne ba ni se na oye.

0: ye de ani kiremu amra shebe dwani mo manfo a wonom wo doma apue abatompeso aso ma me rahel ama osua ade ato ye nuanom asabre yi wa wo shaase akowura sukumu akonto aso sukuyi bi akosua homa se wonom nya heyo na asabre yi a yesi konto aso sukuku kwai omo kono omo mfa bra panya dwuma ye ye chiom bi omnyoro mu nsua se de beya omo daachi nti ombetimi anya nyuapa bi agyina soo ne nyina ne se ne ne naka nkwada yi wonom di nuane ne wonom nguma begumu di akọ bi chọ box bi ye di bi ma wonom empankete nkete ombeda soo studio mattress bi ne nyina ade a na ode ma nkwada e wonpote mu ho ene o ka chọ mzo he mu koi mu nkoye mprampra se mu boyfriend girlfriend se bi a be na nkwada nkete wa mu afia mu ba be sua enwuma mu pa asakoko duedue mu na na mu kanchi abu kanchi abu jene jene fo nkwada nkete nkete mu nsua de mu fimfamfam da ho sakotre ne nyina ne se jese mu abaso mu twempra o se hwe wo ye sa wo da chi ne ne wo kura wabona nguko mutu na kwada wasi si wode mpa twi ne bezi wode so wode achi ne wai enti omukọ resuku mo se kim womuntu sare manungu womama dwini nyina nyo egumasua e basa omuda achi e begina so de ama wonum
1: school fees no e free SHS no ye to aso wo ya wudi sami ehia kura aduane no kwa wo bemme afei anya aduane de wo kwadi ahwa wafuru kwa aduane na mebe no a esa sa fees ne da so no se na achi ne bofu e da so de ye kwosua asama uko sua da so yes, we are Kokonama, Akokonam, and so. It is said the Atebia, Okwamia, when Niti, Nishia, Diana School, Bankwana Hobunum. I feel school be Amrahum, Baba Nawatia Dunkamianeda, mobile phone, Yadiaf, Yababa Sam, so Kwambia Bafaso, the Ashen in Chenin Baby, Nadia Kono, the Bakwa, Bachua, Bebe Uedi, Bapamua, Lubonenum, Etramo, Babin Bafia Super Blue, what is Nijai, Okwan Bachua, Me, Obamfi, Samanko can be Mawamenko. Subambia dia ansam fata oda won sore be kwadidi a gese wakaachi aya subambebre okwa rules and regulations abari ba manu mi awadidi so na krache be nini kwa masem mama sem babia wakodura awradia wadoma wanwa wakwedie mini sabia bi woba na owom fa no atu hofo na twa hofri mama san woni ko school nu ye na wuwie a ebesi wiye ewo juma bia opese wudi
0: Wey, eye mrasheba jani di ma omanfo a wonom wodoma apoye abatompeso aso ma mera hel ama ousua na futu dedede no de man kwada no na akasa wie ya pe na pani a wono mansine wo ho ohwe ngomasua so wura bedu frempon wodi abasobo e ma mrasheba jani da na se yese ye wedi e abasobo kese pa no de ma no se mprempren wa ye se de bua kwada no wo se wo monso behwe mo de bi wo so mo ye de abebua ngomasua ma na koso mpotem ho no sia ne wani nyina mo de gugu akwam omugusu a omoyo nso no mo be ya ma na ye fire kono se de be ye bebua kwada nda achi na die hia wo pa ne se nkwada no mprempren yi de omu awura mu yi omukosua de yi obia ma ne ni mre wo ngomasua mu nye nipa nyina na enya ne sa nya nkwada ne nyina na enya ne sa o obi wo ha code free nso kura no wo enya kwan anko bi sa wo de wo mprempren wo nya bi e ba na wo besua de a emfa me ya gudie wuda achi na mwani ena suo anya sara de bedi agro be ye mema sem ma sem a wani so bete ote
2: awofo kakra aka sa ya ma me abi sa ne ma we te quantify in tomonia de loko skema e yes ka ke toa o me fo top box o ka ko ma o pe ko to ba ko ta e ka pa a te ko preso e ti no mo ma de fre ya pa e fra na be ko su no ge mo ma ke sa ko su ki a e ti ma ko ba bi a pa no ya ma ko sa me ye hu de ko so ka o ba pra bo na bi o
0: wei ayamra panimpa o hwe ngomasua so e wo doma apoye mansini mu opani bedu frempon ne ne na wote ye no na sabre de ye jakuma se fo no kwan enche wo be frimu akonti se moko ade ayama mu baba
3: bye
0: inim se chire nyame yaduma inim be shia fe fa manfa junche ni
3: ye fa junche ni bi mfem master planner junior kentampo ade aba wo se de ye ngomasua ho nsam no de e wo se ye sa hwe ni bio pa de akura na ekoso wo se nchia nkoma ma me hajia muhammed incoming mpp national women's organizer hopeful ne dia wode eba ye eno no saso ena Reverend Shadrack Edifri dia so ose Rich 1 FM kasi ebonom edemo

0: Wo right ni na wo peye no. Fa mo mo je first no. Enhyehye kakra wo ho. Sami sorry no pa. Kel chako toothpaste na me de twetwe me se. E ma me confidence de muni ni na.
1: Se wo sia ama na me se fitay go so na me sre a. E ye wa wa wa ho. Me de Kel chako toothpaste ene twetwe me se. O ba de ni pa e wo bi di mu no. Ene ye di aye Kel chako toothpaste. E boy se ho ban e free mo wa.

so campaign one to one or more bo emma a fampo didn't ho and say omo pe mpani omo mpani mfiesu frifri chi aduana e ko 40 years and above na ya boa ya hwe se mumpo mu de te sei ene yade e yi ni ti abe wura yi mu a e di ni penye e kum ni papa kum ni pa mu jabro so asichi de yade kase yo mro so ene afi wo sa ho hawo hypertension diabetes obesity ene kidney related ene nti nyame ya dom a se me kasa mprempren ti se de omo ewo baby e from mamumu eno omo wonti wo mamumu ne mpotem akoh na ye nhwe se yade ne bi e ba no mamu ahu ne ntem na fi osano na uni health insurance card a odi e brombe ye bia ma sansom ne insurance district insurance national health insurance and district 1 no omo no omo ene enyina aka ho bi no mo di se adwuma no odi e no so se e bia waye na apa ho bre na pa ho expire ombe renew e dia ma ti ka ho na fa ho bi shembi se se yo mamumu mamumu ne wo September honi jina ntinyame adoma ye wiyo October ye ba dia na kese manchaman ne ye ba be wiyo woni man atemu a mpomdi de ho hia bibia ne afre 0800 180 0260 ana 0544 347239 agbeve heba center eye ayasa bia fie sronkon wo sutum last up bibidro ene wo bibidro fie prakope sese yade ahodo a edi enya pa e hayen titiru no atidi ka ho komunipa ye di agbeve piva ba wonya tridi a wadru ni de hian se wae test waso mo jara hwe ibi wo nko ade anom nansa pepepe ho ato ye agbeve tonic we ye mo jadru kron je o mo ja so ate utaye enimika wadru ni koko firi wa mo je be kosa oba kwa fichire wi a mo je be ba bibiri wonya agbeve tonic no abo na sha nan na typhoid de okwa na ne kuna ye den nanso ne ye de dru abe fre no agbeve typha etu asese wien ba bi eto nro bia no kwa wunya bi agbeve heba center osotum last stop for ni chiro ho okwa kan shi se dia ene ye udru repatch ventures a ye de bia kogo nti mu amu pese motu bie no mu mra sotum metubi anase o kan shi drag le obi timetu bi nso ho. Our number is 0246-595256 and 0257-997193. My way insurance, si se die, jumapa omu yenti, abasobo kunkrum, frinshi ampinu yedi ununum, yasi CIRG, Life Insurance Company of the Year, eye omu ni dima omu, nina ane ne pa omu aye, na si se yomu guso, si omu mfantu bibienim, se wayan shishe, e bwame di sikapuduo mpim du nkuno ohane adioso 19170 ye de mawo ne obusuani baako e sani pa no e cover no free just e bon ho ban kwa untu ya bibi ansa na sesike ono so aka ho bi wa na adi ne bechim sey o maami o papa o yire o ba unua eh ana ukunu amu bia otimi de ne ka ho na oni ebusuani no ache enti dial fa MTN no e ho na be dial yakọ e ye star 165 hash enu anu no odo ho ahye mbi ah odo ho ahye mbi to aso ure mu no ama options to aso aha afi wa be kan ho bi e bre no so a sikapudu ubenya bi ti se nya my way a kase no way otwia heba powder we eye abibidru aye no muhumuhu se Tom Brown no obi a wosisi yade ma ne meme nyina se koko hawo e onso e de ona teko unta antinka atinka wodi be compass akudi agro no bi ni ho be ma wosisi mu aye mre untimi oka afra sei e ye ne wasi osa e hawa e ye mkru afi oba akwa fichiri obra wodi e te baako ohun sashe no tia na de agu rubber kruwa no sa plastic cup no na de agum na de nsu agum no akanu na afi bo otwea ya adwuma no nyina wie bo se ni pedu na hyase se mfifiri bem na kyese otwea yare no aka kire nze na otwea bo zafe yare ndi mrika te okọ ye fere no otwea herbal powder e kama pa hope divine hope herbal center na diaba aha ndi wose men kan cho se nroi se de be ye beboa ma onye bi ntentem ti odia uduru ha so mepe otwea herbal powder se o

0: Samisoria no pa. Kel chako toothpaste na meditwe mise. E mami confidence. The money na.
1: Se wishia ama na misi fitei gusuna misrea. Eye wawa. Medi kel chako toothpaste. Ene tutri mise. O ba dien ni pa. E wobi di yumuno. Enye dia ye kel chako toothpaste. E boy se wubai. E free mwawa. E boy si mutukru. E si ashe. Enye lumunka. Sure se. Ama ni kel chako toothpaste insuni. Yeti center for.
0: Media magic chocolate toothpaste at tubu. Me usina no pa. Yana dwa me kodano. Ema me siye fita. Confidence level kwa so. Eti binama. Na me si 32 nini negusu.
1: Enkane no ania mame ni mdibidiye chuchu yeseno. Asaya bebiye muo.

Yes, sir. Kasiye na simesro Facebook kamhona share YouTube nsubra hobi beka ho hwe bi wo hwe na gya ni ya o comment kama na chese bibia ya kama na ya de ani chekuma se kropo man emu ni abawura mantam ba akwe frawa sokwa ababa wa Jennifer oton nuyaba fruit ibi na obi anim se traffic light na so ho an otena eton nuyaba yi ani ankwada ni mpani wonum nyina ababa tobidi nene wa shishere bo frɛ kama chese wote ho a woto na de o obi nim de ye ye se forklift ibi ana edine ni a kira tonsu fira sokwa be sna kwa tonsu o se ye de ne free ni kwa mu gunguro e wonso mu o e wo mo nyina yo chese awra ho sem

Dr. Joseph Esibu, wano asante, fifi mantema, nipipia mwenyukuli mjia mtreni, nene ena ote yeno. Na sabre putupuru, nkira ya nsaka afri mampeni atina yese tieniye. Mampeni si obibi ya wapot, uya juma oho. Mwa mfidia hodwa, yade eshesi obibi urame yi modini yome ba, yade sheni nina skandes no. Ya mwabuwa nini na no, mwa mwote hono wa mwe ya juma, mwini na mwomfani yomano. Obia mfaba kuwa kukura mwufuwa ni nchilefi, elimanimi ya... Mampani wo UN Assembly no de krataba. Se munyi na obi ankofie. Asa Ghana fo bekaia. Bese na ochini ne beto odwase. Koka epudu atwi afa mayi mu abesene ko France ma munya samketoa. Chisika sika pudu e waso pepia hanu, dollars no pepia hanu. Ena nka ye koton ye a kanipa ko no benya. A chese yedi ho abobo a yenwie ye. Oh ne no beto odwase ba ko bisu atwi afem. Ena mha abesene ko South Africa mem. Ena so heroin. Ena so yachi. Ena so chese ubu a. Siri no pepe baako 1 million Ghana cedis na chese ne se ase epese dia trentwi a edia de ncheche ha na mampani atiasem ni no se da bi edia nim guasea ebebre oma yi won trane to so enti na watwo krata tin se mu amwo port won pani mfu amwo nyina o mampani dim kotena ho se mko ye wadwuma no mu tie mi anwumre yi ene ye se mo yire no no aduane am nka nchom se omunya abotre na asamo yaba mampani si mu nyina mo ne scandals no mo se sa nyina mfi ho mo mra masin kotena fie Mumra fie, mumra, na juma no amoyere, mo de amoyere ne fie ansa. Na kire yi se, e ho sa mo san koto amo juma so a, mo akoto aso, nya saade a, ene ye obeba na sa mo da so te ho a, ene mo amo asem a. Na yem firi mampani nkra wato abaye, na afa yem firi mo ngura asem fufurum. Yei, ana opani bi a, wono, wabene pa, ewo apomedine mu hwehwe mu ahoduo mu, ade ato dwa se. Sumia ya daso yi. Uda swa cha wose ho wiye de nura ho no wiye na gya wasi na emu afi kakra na ahohurum na wo de comfort wo de no comfort mu na chisa ehwehwehwehwe na asa de awura ehosese sumie nura ho

0: mwanim nyinaa timi chiachia ene sey obi wo ha firi sa wo hunu sey ehye wege un hunu ntiri ho sey demu onam na ntiri nyankwase ni da da bia na hye no da bia na hye bi de asa wo frosapo na hye ne ti e obi nso de asa aburo mafe ti sey wege emu hye na odinam na doctor echire mu sey hwe e ba sa uti kwankura na hye no wura uti kwankura no mu a etimi danda na na emu na fe wanim aye bawe bi na eden sesa bi ba wose enya de papa wege sha bebre no enya de papa nti so yo ba na pa wege sha mesero shasie se umam from a factory hu yam from a factory ho ada ku bi no a shebi ye nti asema doctor editu bia
1: obi wa sha wege bebre bia no e wi factory te u ja wege ni po she pa e di from wan kasa face a ho tu mbene se na mse wege na kasa ni mamuna na kasa e gile ti mo hit obi a sha wege amre ni ti na alopecia asset in
0: Dr. Benjamin ahin no okiri mu no I was here for alopecia alopecia becho bo se ni otiri woni ma yebare se barement no Sanse e show na yi wura mu a da da oti kwankura na eh wo de oba Facebook abo hunu live ye di bia to wo won wa share we ga chere here ni mu ayo bi won so abo ne kwonro fe ene na nka kama wo enso we gi jai o yi ne hene den na chese e shentiri so se che no asami enaja ye wie ya doctor de efutu amen ti na won so a ehwe ma ne de we gi ne chese che wo mi hu se ba bi che bi de ma na o mo che ba ko ye friend Paulina Dazi ena oye hairstylist na just one more esiesie tree ye no chire mu se e bi no okura che se wonum timi sha na omuti tipa ye ja wonum so wose nokure e nokure pa bi wo timi ye de hye wa na chichire obawe afena de ehiu bi ba utrinum na eka oti kwankura no tiba sa won se oho ana shi miti no de se bom bi wo abehna pin bi kuta no de wo ni tira se so ni nyina wig ni nsunsuanso no bi na ya na omuhu ni sa no
2: patch ene na ye story bi about wig she ene
3: no on feel bi dia be se wig no ubon mani mu ye din a ene na e mani pa no ni ti ye ne ya but so ubon koro na be fix the wig no ulusu na nipa no on feel bi dia
2: okay nti ba jese meti wa si a
0: aha nti na che se we no ye wo mo a oja wonum eye tre a o ma binu tiesie mu no ba ko Paulina Dazi ne na tie na ye ne adom kase ye ne Ghana form ani bi nsu kasai e ji o ma dwen kire fa we gi hye bebrebe yi a obitimi sha bi a bosu me ne da so hye no na e be wi ase be me ni mu mu yi wono so di o mo kan ye ni
4: Penny, how the way na aye into me shacha sana e mati paye do by your time aye sha umma enko sisa ati paye ni to me ni dia me she week ni benye de bia na me she
5: wizu wa mimi mpe week no me ti nwi no e very shock bon into me de cream me she mana like a broke nwi no but I say me ti nwi no e natural into no me drug loss no my but I say into me e drug loss no so no me okay me feel comfortable
6: tia e ma feel
0: Danwa de ya National Mass and Science Quiz course we won by abedu semi final na chese e ka de e ka due ko mbeji na final hobi na se se isa wo de oba e ko suku wani abre wote center ho se placement center ye de oba no be kwa koto ba bia kona koda ne se de e apa ho sado tumirika fo ni chiachim kokrantumi ho na suku papa wo ko chiroba ni din na oba no oba ba ye brempo wo masuemu

bia sa suku no na Canada na no te o ti Canada nimdia ni bidodia ba bia ha suku no na mse ba no border boarding no okoda ko hede no bedam e bia air condition abobom kama kama kama kama kama kama enti kan ho afa ba no ko business ubekwa kusua bi opa akonya ho science akonya ho besua visuals akonya ho besua ena technical akonya ho nso besua enti kan ho afre wo mosesia 0242071185 one science lab pa pebi fe fe fe e ye free wo mo bra pantine do maka free sechs no enti fa ba no ko na mo ano mtn se wodi chichie bi aba oi e ye fintech momo lab na wo mo aya ma na yakọ no obibia opese wadwuma tumpon no ana wo ma ye chichie ama wo ye ntententententententem same ka sei na fa ho shembi na mo ana mse mtn de oba ya no aba prepem so obeboa ya me sika se betumpon haxa mixture haxa capsules wo kam yununu bomu a osa wadwane thanks to e-computer clinic aya sabia no nie obi e press obekọ kwia no sumuni asaman kese kwano so obekọ na doctor teho fidie ni so e be yo ho adwuma y2k y2k wanim wachi ahomeka wom rimere de de de de wom binu beu beu ode ni nyina da no ye bebọ me chese nyum de obetibi papa me ya wo nkomode abra ora ho mfa me ho ntete da be chia wo chese ni nyina so do hai be mana wo mana no bonyum ne frere pop ho na lord kenya ni nyina na mu anyom de ebebo bi na sa chiche we oh ye pese ye kai o mfrin champion eba no sa bre na nyom tofo o ho ene obetise book back e ma na ye bantia ye sa se be na tia jingalengalengalengi ola tola ola bola nyina ye be bow chese edano be ye de edano be ye de antwini antwi obetibi o ho sa nso ena praye o mu jinemu lord kenya jinemu bravo of comfort kwa de oda ya che bidofu ye ne metu te oda ya chu mi di ne metute no ba na jesu oda ye we mi di e te mete fa mamie ni nyina eda no

0: ahaban na ana ne bena o de ma so so ahaban na ne bena aka hu no no de o de ashedru na o de edware se ni pa ko ni dware anopa enyumre sa nanson na fe o de dro ne so so on ame adom obenya be se bosume na ya bosume na sa na yare nda ko ne mo sate no bosume na o de ni pa obenwu ne testem ne etwe ne ma anwa na a baba ko o ma na ne ne baba no se be o ma nte no na fe die embe bi mu e be e yare a ni sa no enyo kia na timi
1: Father.
0: Akura.
1: Na de.
0: Na de munye wa
1: hu. Me bo apa na me yi mani kakra se e beto mu.
0: Jama Dr. Sylvia na omwa e kakra.
1: Eje si ano asa wo kasa ye enzo de asa to mu.
0: Ato mu wa hu.
1: Nti ye nko.
0: Ma shifti edwe bi nti e ka ya me na me ka no. Kwa fa so esa ya ye no onu maduru no. Kwa fa so se eduru dudu na nipa so edware. Dema ha ba ni dema de brand ya ba ni ne ba obese ne tru dare anopa enyumre oyoba oyobe mo no jare anopa ene enyumre sa nanson na afesu wadware awie kura no nso no di dware no a obese mprensa no anu we na o no ho awie kura no ode sa be hwe nso na odi dware ye no mprensa anu na afesu nyame bia no ene odi edawu obenwa ni mienu na wanom onu le sa be bosume e nine na mon ka se ne ho atori twaso bosume na ne no penso ansa so le se ni pako no wetu this is adeno intini asu esisi e wa ni pako na e yarbone e was forward down for ye ngaro
1: all right
0: bo wa ehunu eja ene eba oburu wo ho a sabi osramu eba anase osramu bepia epie wie na kwa eba obu wo so abosuo ene adade eto eba obu wo so ofa bebia yebie nkuruma ene beans ene sa na fitu nka ho a nini na edeba bebia yefie ani ayaye asin su ogunu oba ko fa sa abro no ne so obedu ni fi pe na yare no aka no aduane a ya ho aduane ho nam ni adiade no ibi su kwan mu omo fire blessing ke so mo tratra sa mano na no sa pe na yare no ka no ho na eyi ni ho adi enti e wo se ye nhie ni yenye afeyi pa na e wo kwan a anke info tv so a kameka se tu kwan kenchi pa no enko nyene faso ne abiade na afi wada ho se ne be ya mama ne betimi asane kama e ba bebre nya kukuduo obu ho e ba je se papa atre ne dia sere nya sa ne se we wi no agbe ne tekere meda ne numu na bebre kura ne twere ne beti akọ no na afi se ni papo no na oyare e no ne wose enipa enye ahweyi ni enye careful sa enomane oma no eti etwe yare no e yare bone
1: na fada mamemi sa o na mimi sa we se se ba onipa no so a ye wo mfie dodo bi wo ha edi wo no so a wo pese wo sa utwiti a enko ana
0: o ye wo etwe eko di sa sempa obu wo ha yare ye nyi ne ontibi sa yare di se twere yare ene edam no bebre na eche wo di pa so ontibi sa be telegram di ekita e ho akwan a se edam obi ma me ho amaso bi chenda obi ba na egidigidi ho a ye mani ni na atekọ eti atwe yare no ni awoka na eno kre enye obi a na wo eso sa ho den no bu ho a me ka papa bi o wasanko asankagwa o de obi a o ye twere de ne brɛ no o de ne brɛ mi o won e proper but ade ne che obi so a eya na dodo no ontiri sa
1: to
0: o transfer ni pan e ma me ma ye bu e ni pan sa ni yare eti no enye nwanwa ni awoka na eno kre pa eno kre emu ye ya hwe bi nipa ne ba ne ho ebeton eye adwuma de bia eye adwuma de bia ti meja ma Dr. Sylvia no de ye telephone number no na ato ho
1: ma me mi sa we se e ba na yare bi e te sa de a se ye be ka ne se enye da kropa de o ba bi o ba bi a o be da e wo ho
0: enye da ko yare sa
1: so de ni frechi ne ba o ba bi o be tena e wa so ye
0: ah